0: kana kwĩihũria ta wagaithari agĩkĩra bara tondũ ndakoragwo akĩmenya look right or left ndabundithĩtio rĩu ĩkĩraga na wĩtĩkio asanti sana tũthiĩte oro wega na mbere ĩyo nĩ ndĩrenda kwamba kũnyita ũgeni mũthuri umĩte o kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo thaya na aranjĩra manyarĩ this is not the first time twanacemania mũthuri oya microphone wanjĩra wĩtagwo ũ
1: nĩ njĩtagwo Francis Frugo
0: Francis Frugo
1: kuma thaya
0: kawĩ mũhunjia Frugo
1: aca
0: wario ta mũhunjia
1: nĩkwendwo nĩ Jehova
0: kana rĩu nĩ ũrĩ ũtongoria-inĩ o wothe wa kanitha
1: ĩho kanitha nĩ ngoragwo
0: wĩ wa kanitha ũrĩkũ
1: ndĩ wa Catholic
0: rĩu koguo ũkoragwo ũrũgamĩrĩire mwaki kana
1: ndĩ mũcirika mũrũmu wa kĩama gĩa CMA
0: kĩrĩa gĩa thuri thank you na mũkinyĩrio ro hau na thuri rĩu mũkama encourage gũcemania na makaria nĩ harĩ CMA yakwe ya kanitha wa harĩa thĩndĩguo nĩ macemanagia na ngwĩciria no magĩcemanagia na mathiaga magacemania gũkarĩo tũkarĩa mbũri na athuri acio no mathongaga ngima na ngima yo yarĩ very special tondũ yarugagwo na maĩ ma thubu wa nyama icio rĩu gũkariga ngima ĩyo yacama wega ũguo nĩkĩ athuri acio a CMA nĩ CMA akũrĩa thĩndĩguo St Gregory magaithĩke mũno na mũtiĩrĩga kũnjĩta haya rĩu rĩ ena athuri a CMA akũrĩa kanitha wa ũthaya wĩtagwo
1: mũcarage
0: magaithĩke twĩna ũmwe wanyu twĩna egwĩtwo
1: Francis Frugo
0: na Francis Frugo aingĩrire thoko ya soko murwa na rĩu ndĩrenda ndĩmũnengere riko rĩake rĩu rĩ of course gĩkĩ gĩatũmire ũcagũre bana ĩno tondũ harĩ na thimũ harĩ na TV harĩ na school fees harĩ na ng'ombe harĩ na andũ
1: mũndũ nĩ aroraga kĩrĩa kĩra mũnyihanyihĩra nĩ ma nĩ kaba kuga mĩtĩ nĩ ĩnyihanyihĩte makara ma kuoneka gũcinaga na kana ngũ cia guota no iranyiha nĩ kaba nĩ gũgĩethete riko handũ kabe kĩbangaga narĩo
0: rĩu ĩno nĩ bana itio inya haya rĩu hamwe hagekĩrwo ngima nyeni hau hangĩ gagekĩrwo cai rĩu rĩmwe rĩgaikara rĩu rĩngĩ tũhiũhie kĩ tũmaĩ twa gwĩthamba rĩu nĩ wona rĩu at once kuguo mũtumia ndagĩka na nuthu rĩu arĩkoragwo arugĩte indo icio cio ciothe ciĩ hamwe rĩu rĩ etagwo mũtumia ũcio
1: mũtumia akwa etagwo Sara Wairimu
0: wa Frugo rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩu ũrĩ ũka wĩigĩrĩre rĩu kĩndũ gĩaku tondũ rĩu gĩkĩ ti gĩaku nĩ kĩa mũtumia ĩgĩthĩ ndũkuona athuri makoragwo mahana Ngai tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ rĩu nake ũyũ chano handũ ha gũcagũra kĩndũ gĩgĩake rĩu atwara bana aroire bana ya mũtumia ngũnengere kĩndũ gĩgwĩtwo mũnengererie mũnengererie nĩguo Bwana Frugo thank you congratulations
1: karibu sana
0: arĩ tuonanĩire nawe gũkũ ũngĩ
1: o gũkũ gwa kameme
0: nĩ kĩndũ kĩngĩ wairĩte wairĩte kĩ
1: kwarĩ hĩndĩ ya haũlũ kaniungũ ndwagĩrĩte motobaiki ha
0: wagĩrĩte motobaiki weaka mũndũ ũyũ wĩna Ngai mũingĩ mũno
1: nĩ kwendwo nĩ Jehova
0: rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũkaiyĩra kĩ
1: nĩ ndĩreciria gũcoka haha kũgĩra TV nĩ getha na ciana ikenage
0: thank you and God bless you
1: karibu sana
0: ũthiĩ ũngeithanĩrie haya rĩu ũcio nĩ mũthee ũgwĩtwo Frugo kuma kũrĩa ũthaya na mũgĩthiĩ oro na mbere na mũthiĩ na mbere na kũhoya bũrũri na mũhoere ũhoro wĩgiĩ Ebola tondũ naiguo ĩrarorio na kũu kwanyu alright thank you so much na ndĩrenda ũigĩre thĩiniĩ wa soko murwa all the way from ũthaya nake ahũra *292# ũcagũre itemu yaku *292# Jose Arts nĩ ndakuona Jose Mosori ũrĩa ndakũgeithia wanjĩre kũrĩa tagwata Ruiro. All right. Thank you. Ũguo nĩguo ũgĩikaire. Na ndĩrenda wee ũingĩre thĩiniĩ wa soko murwa na nĩtũneaga mũndũ nginya riboti. Nĩguo ndũgathiĩ ũgĩthumbũragwo na kũu ũguo. Aya. Rĩu ndĩrenda wee ũhũre *292# ũcagũre item ĩrĩa wee ũkwenda. Mam, jambo.
2: Jambo.
0: Yes, karibu sana hapa. Wee unaitwa nani?
2: Naitwa Evelyn Kagonya.
0: Evelyn.
2: Ndio.
0: Ka?
2: Gona.
0: No gona.
2: Na NYA.
0: Kagonya. Kagonya.
2: Ndiyo.
0: Kagonya kutoka hapi?
2: Kuzaliwa nimezaliwa Western Vihiga.
0: Western Vihiga.
2: Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Naishi Kiambu hapa Nairobi.
0: Unaishi Kiambu?
2: Ndiyo.
0: Hapa Nairobi.
2: Ndiyo.
0: Umejua majina mavili matatu hivi ya Kikuyu? We mwega?
2: Ndi mwega muna.
0: Ah, bas. We uko saa. Na Orioho? Na kwa Kiluya tunauliza nanga Orioho?
2: Ndiyo,
0: na unasema ndiyo. Ni the same na Kikuyu Orioho.
2: Yeah.
0: Na mimi nasema ndiyo. Unaona ni kama
2: zinaingiana.
0: Ndiyo. So, see, we are brothers and sisters.
2: Kabisa.
0: Kutoka the same country, our motherland Kenya.
2: Yeah.
0: And now we are also cousins. Hi, cousin. How are you?
2: Hi, I'm fine.
0: All right. Aya, nimekukaribisha. Tumeongea hiyo lugha yetu, lakini ninasamanga. Kila watu wako na lugha yao na hakuna makosa.
2: Aha.
0: Na mimi saa zile naenda kwa Waluya nasikiza wanaongea na kuna wengine wamenifunza hiyo wananifunzanga hiyo
2: kidogo.
0: Sasa nasikia hapo ni kama tunaelewana. Ugali mnahitaji?
2: Ofsuma.
0: Sinaona. Na githeri?
2: Githeri tunaita maganda.
0: Maganda.
2: Ndio.
0: All right. Karibu sana. Aha. Sasa nani huyu amepotea?

Star 292 hash. Igira dini wado ko ororeu. Egorere kriyo kudana dogora wade muna makiria.

John Wahianyo. Kameme kayo kamuigi, murata waku hakuhi, tojitanete ta gamu na kiraka.

0: Kayu Kamwe.
1: Kameme, kayo kabwege, ne wongere wo oga kidero hinya, maitaba na makenia. Arahoka, saichamoka, koi gagara, homoka, otasarira, ne yongere hinya, maitaba na makenia. Arahoka, nagatonya wa bugwe men, hinashara gina thaa inya. Saichamoka, na mudhoni wa keruba, na chef gazemba, thaa inya, hina thaa inyanya. Koi gagara, nagafaya Dennis na goni wadhoita, thaa inyanya, hina zina Shara, homoka, na man Simon na kata, zina shara, gina za ina otuko. Kamembe, kayo kamo ige, dos, ya muwago.